amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dan ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk nit ñi waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo toñ sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbir yi nekk fi dan leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp juk taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxe armé leen ne ko ana no def ak mbir mi dal ni tedd fi

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne barat di julli rakkayu gudd bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jam la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

am nataalu wet mag bu doon xëccoo ay pal suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pal ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nangu waale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk borom.

0: Diablo Bisbee. Diablo Bisbee, yung radio kasi di online, di ba mundo?
1: Kaya mo kulit ang intak sa ngari ka, dugon na si Bangal. Kaya mo munta tayo ba doon na nasa Yun yung pakamlin.
0: Diablo Bisbee. Diablo Bisbee, yung radio kasi di online, di ba mundo?

0: Tubamondu bi duna wërëngël këpp.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julit yi gannaaw buñ leen ziyara di leen balu aq di leen bal aq di leen ndokkel ci bis bu tedd bi ci barab bu tedd bi ci waxtu bu tedd bi ñu nek di leen dolle ndokkel ci at mu bes mi nga xamne moy atum gaday gi te atum julit yi mu taru ba ñam ci ay fan ni ñaan yalla mu def ko atum barke def ko atum jaamu yalla yu ñu nangu te soob ñu ci aw yonam xamnañ ne sa bu ñu duggé ci wër woow di wër muharram julit yépp ñi ngi fatalliku xew xew bu tedd bi nga xamné xewon na ci l'islam tam ci jeexit juray lool muy gadda ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jugé makka dem madina ngir sammu dinem ngir ar pass passam gannaaw bu mu nekké makka fukki at ak juroom ñet wala fukki at ak ñet di wo quraish ak wa quraish ci ñu dugg ci diine yalla ju sel ji nga xamne mom la yalla ne mom rek moy diine waye ñu daldi bañ wote bobé yemuñ ci bañ ko waye kep ku ko jublu sax ñu mbugal la mbugal mu metti dagonté ak yow ba nga xamé nak mbir yi mel na nonu te yagna tar lol pexé mu nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci lu nek mu def ko waye rek wa makka ñom won gannaaw kep ko xamne andaga ak mom ba mbir ye deme ba tar nak ba jegi dayo lako suñu borom tabaaraku ta'ala digal mu genn makka nak dem madinatul munawwara ñu daan ko wax yasrib te bobé la jamono ngir ñom ñoyé mom yalla ubbina seeni xel ubbina seeni xol ñu téeru ko téral ko nangul ko lamuy woté mu dem fofé taxawal fa diini ji nga xamné wala dawla bi nga xamné état bi ñëk ci l'islam l'islam mom ko diko atté julit yi difa dundu seen diiné difa dundu seen pass pass ci ak liberté bu mat seuk fofu rek la amé fofu la ñëk xewé ngir xam xew xew bobu am gum am solo ak jeexital gum jeexital ci dunduk julit yi motax julit yi biñu démé bay tan fu ñuy tambulé seen tarikh fu ñuy tambulé wañi seen tarikh ñu tan xew xew bobu ngir mag gum mag nañ ci tambulé seen wañi ñuy wax naan nangam xew na jëk gaday ga ci nangami at wala nangam xew na gannaaw gaday ga ci nangami at julit di tan ko ta amna yeneen yuñu mënon tan wala bañ koy tan sax amna yeneen yuñu tudoon ñi na nañ jël jiddu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñi na nañ jël gaday gi wala lu lay wax nañ ko waye ñu ne dal gaday gi dal ñew makka jugge makka dem madina moy xew xew bi nga xamne ni mu jeexitele ci l'islam ak li ci l'islam jëlé ci ay ndam amu ko ci benen xew xew ñu jël ko nak dal koy def muy seen wagnikaay bo xamne ci lañu wagné seeni at muy lu am solo lo xamne nak sa bu diké wërte jall non rek ñu bayiko mu jall melni dara xewut ndax loolu day tax ñu japp ne loolu amul solo ta am solo gum am solo motax ñu jappon ko ba tax na julit yi war koy jëfëndiko bu baaxa baaxa baax ci seeni xew xew war koy jëfëndiko bu baaxa baax ci seeni dat ndax lu am solo la ndax nit ki lim mom moy gën ci mom muy jëggaane leneen lo xamne momuko ta gis nañ booba ba legi mag ñu baax ñu fi jaaroon ñëpp ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba ci cheikhul khadim mu mujju mi ñom ñëpp kenn ku ci nek dat bobu ngay jëfëndiko dat bobu ngay jëflante ak ñeneen ñi ngay jëflanteel neewaan nga gis seeni lettre wala seeni jëflante ak keneen ñu bind leneen loolul dat bobu kon loolu wone na am solo gum am solo lool ñu war koy fatali sa bu ñëwé ndax nit ñi dello ci seen bop dello wat ci seeni dat xamne seen mbirum bop la leneen luñu mëna jëlit ci fi keneen la suñ ko mënut bayyi ñu diko boole ak dat bobu diko ñëwalé gaday gi rek xissa bu guddu la bu bari ay ruqu la waye waxtaan yu melni day melni loolu du ci da ci tuuti du ci xaj motax lu bari ci xissa yoyu ku ci bëgg am lu gëna leer wala lu gëna yaatu nga delu ci téré siré yi ak téré tarix yi nga xamné ña nga koy takalé bu baaxa baax rawati na cheikhul khadim yi nga xamné lepp lu laal yoonent bi rek kenn du ko ci ëppulé wax na ci lu bari bari bari bo démé ci téré yi mutalif ci jazbul qulub muwahibun nafi' sa'adatul muridin lu bari bari ci siré yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andina ko fofa détaillé nako détail yo xamné ku ci delu da nga ci xam lu gëna bari moy lo xamné nak sa bu diké ñu war ci delu waye delu wi ni dañ koy def ibra jël ci ay durus jël ci ay bind yuñ mëna jariño ci suñu dunduk aduna ak suñu dunduk al-akhirah ndax loolu la tarikh di jariñ ak sira li ñi jariñ moy delu wat ci ngeen mëna ci jëlé luñ mëna tabaxé tay waye luñ mëna défaré ëlëk loolu rek lay jariñ inna fi zalika la'ibratan li ulil absar li ulil albab gis nañ ko ci al-quran lu bare bare bare muy wax né yi passé nañ ci jangat ngir mëna def défar suñu tay laqad kana fi qasasihim 'ibratan li ulil albab kessa yima lay netti ci alquran netti wu mulako rek ngir nga deg ko waye dama bëgg nga di ci jariñu di ci jël lo xamne dang ko mëna défaré sa aduna ak sa al-akhirah bu lay gaday nak durus yi ci mëna jëlé wala bind yi ci mëna jëlé bari na lool waye yi ci gëna am solo rek ba ci jitu moy dulit bi xamé ci ne ndeke ar sa diiné wattu ko ba mu ñong dara bañ ko yaq mo gëna yey ci yow leneen luddul mom même ar sa bakan ar sa alal ar sam rew limi reey reey ar sa diine ko gëna reey ndax loolu yoy yep bo ñaké sa diine da ngay ñak yoy yep waye bo amé sa diine da ngay amalé yoy yep loolu tax sunu borom faratal jihad moy li nga xamné ci lañ mayé julit bi mu mëna faat bakkanam ngir ar diinem li takkono kalimatullah il ulya ni bakkan foré waye man nga digël nañ la nga faat sa bakkan ngir ar sa diine fu mu nara yaqko fu mu nara ñaka ñongé da ngay jaay sa bakkan ngir jënde ko sa diine kon ar sa bakkan ar sa diine ar sa pass pass nek do lu reey lool lu am solo lool lool la cey misal moy sahaba yi radhiyallahu ta'ala anhum dal ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi bañuy joggé makka bayyi nañ fa lu bari seenum rew bayyi fa seen alal bayyi fa seen bok bayyi fa seen lepp ba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bam gadaye joggé makka daf ko wëlbeutiku jakkar ak makka ne ko yaay dekk bi ma gëna bëgg ci aduna sa ñoon ñi day buñ ma génné wuton duma la génn mukk lolu woné na bëgg gum ko bëgg woné na targum tar ci mom waye diiné mo ko gënal mu jaay diiné mu jaay bakkanam jaay alalam jaay rewum ngir sammu diiném kon lolu lamuy tektale moy ab julit fepp fu nekk wo xamné diiném dafa yaqko war na fa jog diiné war na ko gënal alal diiné war na ko gënal am rewum diiné war na ko gënal lepp lo xamné lu nit di am ci aduna la nako ko diiné diiném jaral benen ba ci dess moy ci gaday gi man nañ ci jëlé né ab julit dafa wara nek ko xamne al akhzu bil asbab wa tawakkul ala allah julit day wek ba kilu ci yalla waye day jefandiko sabab yi nga xamne sunu borom ko tek ci kaw suuf ngir ñu mën ko jefandiko ngir am liñu bëgg lepp luy xone ñing koy sakku ci aduna amna ay sunna amna ay sabab yu yalla tek ci kaw suuf ñu mën ko jefandiko ngir am lañu bëgg lolu misal mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam limi mag ak limi don xaritu boromam bam bëgge gaday waxut ne rek yalla dana ma defal nangam dana ma mussel ci yefeur yi dana ma mussel nangam waye dafa jog jël matuway yépp yim wara jël lepp lu mu wara jël ci matuway mu jël ko ngir mucc ci yefeur yi dalé ca bamuy départ mu wax sayyidina ali mu fanan ca lal bam fa fananon melni maga fa sango mbaj mam don sango yefeur yi defena maga ca kaw lal ba te fek na genn na bu yag bokku na ca bam démé ba ci yoon wa mu wut ku koy tektal yoon wa bokku na ca bam démé ba ci yoon wa mu wut sam bo xamne buñu yendo dox bu ngone mu jaarale jur gi ci sen tank ya ngir buñu len di top ñu bañ leena xam bokku na ci bañ démé ba yeufeur yi bëgg leena dab ñu dugg ci am khunti al ghar waaw ñu dugg ci khunti ma huwa huwa zu tasatturi ma'a al atiq al akbar fi al ghar mar'a nadhri wa ma ra'u min arim bañ démé bañ bëgg leena dab ñu dugg ci khunti ba mok sayyidina abubakar radhiyallahu ta'ala anhu ngir laqatu yeufeur yi ba yeufeur yi ñëwé yalla def lam def ba jotu ñëna gis waye lu lepp lamay tekki rek moy jël na matuway yi mu wara jël ngir mucc ci ñoom waxul ne rek yalla and na ak man waxul ne rek yalla dana ma dimbulé waye dafa def lam wara def nopi doora nak baye bopam ak yalla ab julit nak loolu la wara jàngé ci lepp lu mu jublu na def lam man ci katanam sabab yépp mu jël ko nak la ca dess nga xalé moy sotal bu baye ko yalla ñu ngi ni bu taw bi ñëwé day taw ñu fa suñu jiwu dem jiko diko bay diko topoto ba gob jot bu ko defé ñu doora mëna gob kon ko lool ku ko def sa jaan wacc la cheikh khadim rallahu ta'ala anhu waxna ko ci ay beyd yu bari wa alam bi annal kasba la yunafi tawakkulan la taqsa itlafi asbuka min tawakkulin an la tara mujire rizqika siwa rabbil wara fa zahiran takassab imtisala wa batinan istaslim ittikala lool lepp moy nga wakilu ci yalla waye moy nga jël sabab yep nak jëfëndiko ko ba nga xamne li nga man yow def nga ko la nga mënul nak baye ko subhanahu wa ta'ala mu defal lako kon yoy bind la yo xamne xeyna mënon na upp lool waye waxtu yu jotna ñagge ci gaday gi bindu yoyu ak yeneen bindu yu bari yo xamne inshallah aljuma yi di ñew dañ ko gëna mëna taxalé bañ mën ci jarriñu ci suñu diine mën ci jarriñu ci suñu alakhirah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Bak ne yapıp atın bak. Bak hali gayi kanun bi. Vaydı ko sapu. Tadı bak. Vaydı ko vendi. Dutu bak. Vaydım kırım. Vigindi bak. Kırmın bi. Vayım dünyi. Gari tilak. Balama çanay. Dutun limba. Ay sakar cırnak. Loko am. Gari çıtak. Kuvveti fiyatır kırmın bi. Kuvveti fiyatır lagar. Şekhe sadece nengör muhammanu gan. Yaram luz na sabgen bamba ko nyak ci xarnu bi ngir ya daani dina tu xul mo ko tak jiraat ba xalima ak day xor lo tan mo yam xarnu bi sama ba xal ka xala rew na ko xiya ak bal ma ci may lu xil di jul de bu baras fura fura rew na goru fas fura fura rew na goru fas sakay ni ni rew na goru fas sakay ni te xarnu bi mo ga bana salaw guddik beuse bana nelaw baraw nya da la yal chalaw gilimu dem ci xar ci bamba kem do fa dox kem nga dox kem do fa wax kem nga wax kem do fa jox kem nga jox balé war xar bi imam sulayani kamal jirim ba bamba lay misal jinnani moy abori jall do ñu ci xar bi bolé ngi muri daw dira ak cant war wa xarnu bi cheikh bamba mune salat ni dal yo djiju war wa tan dal du fu jalla jet na dal fay kaas na ndo xarnu bi cheikh o muhammadul balilu
1: saqay cheikh o muhammadul balilu saqay شيخ محمد الفلل من فلفلا تكفنا مفلن غير فلاتي ما يساحب لكم على أول فدائل ما لم يحوي أدن قيام فمام خلني كي ما يساحب الفضلاء ممرون بالام نزار مشوال قنف سودان بلام سورين هلا تنالا ما مام شريف لا شريف bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun tumu jibluna laj fal mak du khoti zatir to sagar dew ko laj serigne sala walla sabay to sagar dew ko laj kuraj may ngi jël fon xani la amna حمدنا المختار مالك وي
2: الله وحمدنا المختار مالك وي الله ماما المختار مالك وي
1: يا شيخنا الفلي
2: يا مام يا في مال مجا
1: نورا
2: تكيا فال ما تخي ولي وال والي كون كون وال ولا تا نجين وال
1: شيخنا
2: حسيم شريف fay fay
1: fay fatinu mbake nga dobel ki mo ñitt moy wess lor dem na xewali baawan do tu ja abadan ko sax cheikh fallu mak xewal wor la lor da dula da ya amna da cheikh fallu cheikh ya amna da tan sa xarnu la la wax borom gor ko gaaw ko def ngay ko jubaab bu on di waara sembara na xarnu la bi tuayati ya yar fang nan dubu yor suñu ko ya yi tan wala ko ni walli wala gal gangi ni tar ko dag ba tar da akla yak ku dugu gal suñ bi sa fal ba ki ak la la ku de roy roy
2: suñ na ba ni tan ko tan ba ya gna sik ma sam ba ku le ak la la suñ na ba ni tan ko tan ba ya gna sik ma sam ba
1: kewlu daan ci ñew nu xawto nga ak ba jëb daan na ci digi geej ko bu
0: di ganga ganda geejje lek fi farax
2: xawlan sen mo baata xawlan ci ñoo no xaw to nga bajj ba dal ci digi geejje
0: kwa bu mbur mëna dire fa kawlax di ganga ganda geejje lek fi farax
2: yalla kan yalla ba ci yaa samba
0: tuba re daam no wax no nak bamba
2: yalla ndawan yalla kan yalla yalla samba nakaru
0: lañ ko fekke al arba
2: yalla ndawan yalla le ci yalla samba
0: ndu ko xala bamba yalla ndawan yalla ba ci yalla samba ndu ko xala bamba ndakaru lañ ko fekke al arba doom la bac mbak rom mar tuabi nan ko mer muri nan ko murid ya nan ko mbak talay sa ci jani nan ko labbay ko njol ma ngey sa khadru ak limam nan ko duhlen husulen fikhna ma samba duhlen husulen fikhna ma samba ulul husulen fikhna ma samba
2: samba
0: ni sin to da yabal cheikh ma sam ndar mu jale ma dem cheikh choro gis borom ndar do ngom ya jag nan fa keur borom ndar mu khadamatul anda gis bu ko tek fa ka ndar
2: sama wat
0: lako so
2: ko fa nan ko fe ma sam ba
0: lu mo wara bind bind na ko man ci ful ko lu wara genn nan ko genn lu wara sa genn bul ko genn sama ma la baji sa jey gina khadaiqul fadail agusul turba ma fudnal sana jay dam dund khabana ken dun moko beug khuluna
2: yalla se subana
0: defar sunu bir batuna bana khuluna yalla se subana defar sunu bir batuna bana wahdallahu bil musa and se subana tatab musa ñu sëriñ bi bo la dimbali ci defal tawfiq

0: Serigne Touba neena sa sunu tuddé nit ci sa kanam na nga wax lu baax té rafet li nga xam ci mom té bu tudd mukk ay ayibam ndax yewit am nga ay ayib
1: Odalat ramon jëlaja bi nan ma sa bok téwon Odalat ramon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبوك جوليتي مبوك طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيوغي لين دي نوي بو باخ تي دي لين سياري دي لين جيغلو بو باخ تي كادو يي ني ييكتي دي لين نيانال جام فف نين ماني نيك دي ساكو تي يين نيان سون بروم دافال ني جام دافال ني توفيخ تي ليغي بيغا خامتي رك صوبو نانكو غير ليغيل سونو سانغ سونو سيرين شيخ الخادم suñ borom defal ñu ci selal defal ñu ki nangu sëriñ bi nangul ñuko tam dopok ñu bëgge ziaré rek wax dëgg ki nga xamanté rek mo nekk ci xaralé gi di Chambay Fall ñu fatalé leen kon rek yéne ngi ci radio Khassido online Touba Monde bi kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci émission Darul Khassanat ngeen koy mëna am rek manam altiné ba aljuma digënté 19h30 jëm 20h ci Europe Italie ci kaddu gi seen bokum talibé ndongal ndongay Abdoulaye Diop ziaré bu baax rek ki nga xamanteni modi jeuwriñu auditeur yi dam dem waye dexeñ ci biir rek nuyo po auditeur yépp ziaré len fepp ngeen mané nek ci goxi fesso yi ñaanal len jamm sakku ci yeen ñaan ñu jël ci wa rek ci solo émission Darul Khassanat modi top bi sunu sang sunu serigne sunu wessila Cheikh Ahmadul Khadim Khadim Rasul kon amna bis am ku ñew ci serigne bi nuyu ko andali adiyam ni serigne bi nangam la manam wax limbi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme ci bir nek ba amna adde ju fa nek demal wagnil mako ba xam ñaata la ndax kimako joxone waxuma limba ma delu wat ci tombu bi modi ne amna ko xamanteni masna ñew nuyu serigne bi andale adiyam dadi wax serigne bi niko nangam la manam wax ko limbi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme amna adde ju fa nek bo deme nangamako wagnil ba xam ñaata la ndax kimako joxone jotuma wax limbi loli ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbokki juliti mbokki talibe yi xana rek manam liñ wax rek labiré xana liñ wax rek bëgg jamm bëggal ko ñepp motax rek ñu fassiyene yëkëti ay cadeau ngir labiré ci ngir yaatal ci tombe bobu nga xamanteni tombe bu am solo ngogu bo xamanteni kenn ku nek amna no ci toge tombe bu maga ngogu bo xamanteni kenn ku ne am nga ci part de responsabilité tombe bu am solo ngogu bo xamanteni mo xam muy talibé bi mo xam muy serigne bi am nga ci responsabilité fim toll ni ci jamono ji ju nek tay jojji jamono mo wuté légui lolou cheikh moussa di wax rek nan boba ko wutek legi waye boba mo wutek legi serigne bi mom li ñi wax rek modi ni amul ci ñi fi nekkon waye amul ci ñi fi dess waye am til tam ci ñi bëgg ñu lolu mom lu wër la lu fess la ndax nak buñ xolé xola rek ko ki nga xamanteni da andi adiyam jubulu ci ni rek amna limbu takku tax mu dik diko wax serigne bi diko wax limbi jaruko te loli tay ji dafa melni lambu na sunu jamono ji dafa melni tay ji problème yi am digeunte serigne cheikh talibe yi adiyé joji dan na ci ben bankas mu melni tay ji problème yi nga xamanteni yenn talibe yang koy dundu wala bok ñak am ak tay ci li nga joxe mi ngi am ci ji jamono manam liko windu rek modi ni adiyé joji ndax nak serigne bi adiya dafa wara don lu sel adiya dafa wara don lu ñong adiya dafa wara don nit sutura sa digëk suñu borom nga suñu borom dongo tax ngay joxe waaw kan mo tax ngay joxe suñu borom subhanahu wa ta'ala te suñu borom mom di borom mu gis di borom mu deug wax deug lepp loko jox mom xamnako xamna fa nga ko jëlé kon fi nga ko soti xamnako
tayit bu ëllëgé dana la ko won ndax nak sëriñ bi day rek suñu dox da dox suñu digg ak suñu borom di suñu buntu borom ñu jaar fa ngir mëna yegg ci suñu borom ndax nak ku jëm ci suñu borom faaw nga am kër kërran lolu moy sëriñ bi way tay ji buñu démé ba sëriñ bi mënta xamé manam addé julew ak al julewut koku yellotul addiya buñu démé ba nit ñi buñu joggé di joxé ji addiya wala bok buñu joggé di joxé ji manam ay mbir dañuy and ak ay télécaméra dañuy and ak ay télévision dañuy and ak radio yi dañuy and ak média yi ngir ñu siwol ko lolu ngistal la lolu yaq jëf la lolu bu jëfi sétane la waye xam nga ni lolu joji jëf yalla soxla wu ko yonent bi soxla wu ko sëriñ bi soxla wu ndax nak ngistal da ci bari selal gi neew ci lol ndax nak addiya da nga wara fekk ko xamant manam da ngay ñak ci sa bop dem liggey lu lew la nga ci jele nga joxe ci addiya waye nak taxut nak señ bi ñu wutal lepp lim taxutit ñu wutal lepp app ba tay ji da nga gis ño xamanteni dañ leen di sas addiya jo xamanteni amuñu ko fañi mujj rek modi daw di daw señ bi waye ba tay rek ñu gis ni ñi nga xamanteni rek seen wërseuk dafa neew tax na ñu doy dal leen ci seen secret serigne te ñi koy def rek danaka modi leg leg wax deug ñu jéggal mom modi bëkk neeki far farlo ki nga xamanteni dal moy indi adé ju doon mom dañ koy daldi garantel niko yow mom am nga talibé am nga pestef ki nga xamanteni nak dolem yeggu ci serigne bi ñu woy ko mu melni rek biir talibé day am manam talibé série A ak talibé série B wala bok ñu am talibé li ñu wax première division wala talibé deuxième division amna ci ño xamanteni manam ñak dem ci seen keuru serigne lako andi rek modi am kersani ndax amuñu adé juñ joxé waye buñu démé ci biir keur serigne rek lañ fay gis modi ni chef d'entreprise ño fay né wala bok ñi bok ci administration bi ñi bok ci gouvernement bi député yi ministère yi serigne bi ñu dem rek bani len yeen dal ci keur gi ngeen bok yeen dal seen pestef magna yeen dal ko amu talibé ngeen té lako waral mu du len rek lu alal jojo nga xamanteni ñi ngi koy yëkëté diko joxé té li ci ëpp sax alal ju lewut la doon kon nak ñu war ci bayyi xel ndax nak ki nga xamanteni dafa ñew donte ab deerum la yor waye mu ñak ko mu lew ko lool waye mu yene ko duggal ci buntu suñ borom señ bi ñu xañ ko ko wala bok ñu galankor ko ba mënta yegg ci sëriñum mënu ko ko jox loolu dana yéme loolu dana doy war loolu du yok courage loolu du yok pesteuf ndax nak wax dëgg yalla ginnaw yu man xiyam liñ jëm way ji nañ ñu wan mandarga yi nga xamanteni dana tax suñu xel dal ndax nak le ko tedd ko doon wax rek ñu ne ko waaw yow lutax ki lay joxub deureum ak ki lay joxub jinn nga yamale mune waaw denkaane borom de buma ci tambale diw def segregation wala bok denkaane bo xamanteni la koy laaj eulek rek buma ci de meraka kontan kon naruma ko joxe eulek ndax ni muni dama ni siwa eulek jot bama ni len dal li ngeen ma joxon fi la ko def lolou muy kon lu am solo lo xamanteni war nañ ci jangat ndax nak budé serigne bi da nga andi adé ji te mom munta xam adé ji li ci law ak li ci lewut ah dana doy war bu fekente ni da nga ñew joxe adé mu dun lol serigne bi mënu la laaj fan nga jëlé adé ji wala bok ci lan nga yëngu ngir ni xeyna bu lako laajé bu ëllëgé do andi lenen serigne bi kon lolou dana doy war way rek ni yow talibé bi bul japp ni da ngay nekk ci safan di jaay drok wala ngay def luñuy téré la nga cey amé nga dik diko jox serigne bi yaakar ni wax deug yalla lu bax la lu lew la yaangi soti fu bax ah lolou tam dana yéme kon dana jar ñuy soññante suñu biir di bayyi xel ni addiya dal manam sab denc dong la addiya dal sab compte bancaire kep la bo xamanteni ëlëk danañ la ko gënël bu fekké nak fa nga daan jëlé lewut fi nga soti nu mënti melit bo ëlëgé do fa fekk dara ndax nak sa mbir rek nga fa def sa gal rek la ya cey def bu wali joté nak wax deug yalla te yoro lo mëna walé wax deug yalla dana doy war kon nak manam di bayyi xel ni wax deug yalla ci li nga yëngu fi xel ba muy doon saw ñak fi xel bo selal ko fi xel ba li nga warlok sa liggey li nga warlok fi nga tedde
wax deug yalla nga respecté ko waye li ñi gis rek tay ji bu doon ci jamono ji man rek da ngay gis ni amna ci ño xamanteni legi bu dé ci jamono ji ñu dund fi ci réew mi ñi dund li ñi teud malati ya bari na lool li ñi tapalé ci liggéey bi bari na lool te bu wër wi déwé ñu fay leen ñu yaakar ni lepp lewna ñu fassiyene ni ci lañuy dundal seen njabot ci lañuy dundal seen wayjur ci lañuy joxe addiya yaakar ni lu lew la lool nak lu jara bayyi xel lu jara bayyi xel ndax nak fo yëngutu war nga joxe akja ban mo ba mat seuk ba buñ la fayé mu lér na li lo gagné sincèrement la li lo gagné honnêtement la ba lo ci mëna def rek mu barkel ku daan jégé Serigne Saliw da nga gis ni manam amna ñetti façon yo xamanteni manam buñ ko daan joxe da ngay gis ni amna nenen amna num koy def moy ni boko ma san jox boko ma san nuyu nuyu walé ko addiya len manam lu ci bari len la ko daan tey def ko ci possible dëndum bi amna ñoo xamanteni mudu ko ma san nuyu da koy yëkëti jox ko manam ki nga xamanteni mo taxaw ci wétam té lu ci bari mo daan doon señ soñu bi sisé amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da ngay gis rek ndaysan mu rocc ci loxo ba xaaliss ba daal di rot nga xamni rek kon mo lolou mi ngi mandargal ni amna ci xaaliss yo xamanteni fan ko jëlé lewut waye biñ ko ëndé tam sëriñ bi amna maqamam xam ko ba lolou du jaxassok alalu sëriñ bi lolou du jaxassok li deug dug ci l'islam lolou du jaxassok li nga xamanteni wax deug yalla lu ñong la ndax nak sëriñ bi mënuma yor yëre yu baax ba nopi di risu ay kadir wala may dem di yëkëti fo lo xamanteni asiwu jëne bu turo ci yëre rek danaka dagato ci lay mujju wala yaqku ba kenn dootu ko mëna jarriñu lolou moy wundu ni addeju lewut dal du jaxassok addeju lew kon lolou wanañ ci baye xel tayit mom ci bopom sax di yalla suñu borom yokku leram dana fatali ni serigne bi di dana wax ni addiya dana fek fu dara nekul mu def fa dara waye addiya dana fek fu dara nek mu baril ko batay muni addiya dana fek fu lu bari nek mu barkel ko kon nak buri sakku manam luñu joxe ji addiya na don lu lew waye jarut rek serigne bi ñu dik di mandargal serigne bi niko nangam lan la jox nasal rek suñ borom mi tax ngay joxe xamna ñaata nga joxe suñ borom mi tax ngay joxe xamna fo jele xamna fiñ ko soti kon nak lolu nan ci baye xel di ci soñante te baye rek señ bi nga andi limbu bari rek yaakar ni rek nak kon yow ya sut ci talibé ci kër gi dedet ya upp festif dedet ya bu talibé dedet nga gis ñu xamantene rek wax deug yalla alal ji ñu am andiko te leg leg sax ndaysan du lew ndax nak amin walewut ñu dik rek joxe addiya fassiyene sax leg leg ñuy conditionner serigne bi leg leg amna ño xamanteni dañuy melni luy conditionner seenu serigne ci lan ndax addiya jiñ joxe nga gis ko xamanteni serigne mi ma ngay yëngu ci manam lambu ja dik rek andi addiyam waye leg leg ñen ñi ci serigne ci duñ leen wax ni sax li ngeen di yëngu lewut ngir yaakar nañ ni buñ leen ko waxe doot ñu andi addiya gis ñoo xamanteni wax deug yalla manam buñ diké duñ leen laaj sax manam luñuy def luñuy yëngu manam ndax nak sëriñ bi ab sëriñ dal da war di soñé ab sëriñ da war di dankasu ab sëriñ da war di namu talibé yi ba wax deug yalla def ci seen xol yi bëgg yalla talibé yi mom bis bo déwé ci seen xol yi bëgg yalla lepp luñ yor da nañ la ko jox ndax nak suñ borom rek mom lañuy wër suñ borom rek mo na fi wacce te ju mom lañ dalu kon nak wax deug yalla lepp loon amit rek ci suñ borom lay dalu ndax nak liñu wax rek ginar ak inaram manam borom ginar moy borom kon suñu jëm yi ginaaw suñ borom ko mom suñu alal yitam suñ borom mo nako xewele mo nako wërsegalé kon dañ ko wara delu wat ci suñ borom kon lool won nañ ci jappalante di ci soñante ma fatali tombo bi modi ni amna ku mësa ñew ci sëriñ bi nuyu ko joxaliko addiyam dal di koy wax limba niko nangam la la jox sëriñ bi niko dama bëggoon nga yegg ci neeg bele amna addey ju fa nek bo yeggé nga wañil mako ba xam ñaata la ndax ki mako joxon jotuma wax limba lool nak jarna bayyi xel bu baaxa baax ñu soññante suñu biir labyrinthe rek di selal suñu jëf fexé ba manam yaq ak ngissal ak reey bañce duggu ngir nak yoy jëf jëmut fenn mbir aduna rek la kon nan ci baye xel wacce xewal ci julit ñep bi jaay sidil awalina wal akhirina sayidina muhammad rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wasallam barke mam cheikh ibrahim fall ba muridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te gi mi sante yalla it moy leral gi nga xamne suñ borom tel na ko leral seen bir mu dal xel ci yeen neena ni xelam dalé won ci yeen nak légui yaqin la yeen neena lool la mu ci sante yalla bu baax di sante Serigne Touba ndax neena ba ngeen joggé rek suñ borom dalé na boole Serigne Touba boole ko ak yeen mo ande yeen di len gungé ci liggé bi yéene len ko xamné Serigne Touba dara jombu ko lool mo waral seen doxéne ba activité liñ ci waron leral li ci ëpp Serigne Youssou mi wax ci satour leral nako ci seen digé mom ndax lool mo leer ci Serigne Touba waxo ci bayit yu ansihim bi abaahum kullahin loolu ñepp ko dund seen digé mom ndax ku ne xam na ne musulene setan waxtu ne waye lu massa do nit ci ndigé rek la koy defé ndax Serigne bi mom ku ko xam ku ne xam na niko suñu borom bindé moy li nga leral legi rek ta lol waxtu ne da koy wax sama kilifa dama koy baye ak sama jëm baye ko jëmum motax ku fi ma sa nekit du am xalat lum xamit da nga yakane xamuko ndax non lay doxé kon nak lolu njaboru Serigne Touba gep wolbeutiku nañ fa seeni top ci ginaaw ande ak mom ci nono ngir xamne kilifa ken du ko jitu kon la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun lolu suñ borom binde malaika yi ndax ñom mënu ñoo def lulul ak top waye lolu itam talibi Serigne Touba lolu lañ fassiyé top ci ginaaw moy diko diglu ta fassiyé bañ ko jitu ju len kon nak serigne bi neen mi ngi len sante bu baakha baax di len gëreum ci seen postef ak seenu doxine neena itam ni mu ande ak yeen itam te yeen di len ko tam yaqin ci yeen mi ngi fassiyé and ko ak yeen ba ëlëk ci kanam Serigne Touba lolu lay doone sekk séré mi ngi len di sante di len gëreum di len ñaanal yoon wi nga xamne teggu ngeen ci muy liggéey Serigne Touba yalla ngeen ci ag fa ngeen ci bëgg ag ta xélam dal na ci njortam rafet na ci ndax yeen xam na ne bi ngeen di sosu yeen ngi sosu ci nekku Cheikh Abdul Ahad Mbacke bi ngeen soso itam yoon wa len Cheikh Abdul Ahad Mbacke teggon yeen nga ci bëna gëni ndax da len waxon ni len yeen na ngeen xam ne mbolom Serigne Touba ngeen kon nak ma ngi len di digel kep ku fi nekkal Serigne Touba bu len fa kenn jitu fu Serigne Touba xey na ngeen fa gonté fu mu gonté ngeen fa xey bu len fa kenn jitu neen yoon yoon wam len teggon nak xam ne waccu len ko bëna gëni mas na len wax legi tam juñju nañ ko legi ne len yeen ma ngi deugmal dekk ba ngeen jëm ta ken mu len fa ken mu len faté ag wax len itam ne len dekk bo dekk ba ngeen jëm nak na ngeen fa xab ku len wo bu len ku yu bu len gessu bu len taxaw bu ngeen fa agge nak ñepp dañ len fa fek fek gam le ge len fa ñepp fek nak moy señ jotaay tay ji kon nak na ngeen sante yalla bu baax te gëna gor gorlu ta xam na Serigne Touba kep ku yalla defa tawfiq ba nga top ci ginaawum te serigne bi mom woné na aw yonam ndax le serigne bi waxon rek bamuy dooru juk lola cheikh mahoudou muntaha wax ci kaddu mu jëk wax ne kuma top ma dem kuma topul ma dem te serigne touba dafa waxon ne ku ne kuma topul ma dem bo gesso gis mbolo ci ginaaw kon mom lolo di doxinam kon ñepp xam nañ fim deugmal wessu len lumay deddu lepp lu wessu liggey Serigne Touba lool nak ci la ko ñepp xew won ba suñu borom tek liggey bi ci loxom kon ñepp seenu xet dal na seen jox rafet na ci ne niko way jurob ye teddi tambule won bam aksi ci Serigne Saliou mo boole waat leen ak mom nga xane lepp lu mas di santane ci yeen mom la yoni mon and ak yeen taxaw leen non la ko doon defé bimu fi baye ko tam Cheikh Mohamed Lewin Bara Mbacke jëlaat digëm ak yeen defaat leen muy seen jëwriñ ci biir ba Cheikh Sidou Moussar aksi itam lepp lu ngeen def mu boole waat lañ leen yeen ak yeen kon xam na ne seen digge mom len rek la kon nak boole gogu leen Serigne Touba boole tay ji nak day alalam di jëfam kon nak ne seenu xeddal seen yor rafet ta xam ne li ngeen lawo ci Serigne Touba suñ borom ne la ko ci ci jëm mom mi kon nak ñi ñaan ci barke Serigne Touba Serigne Touba mi nga xam ne lepp lu way fas ci mom ta defé ko possible rek suñ borom da lu ko defal ndax mom ku xamut ndax dana ci netli ben karama dafa nek ci Mauritanie bu mu accé am ci ño xamni miinu ñu sëriñ bi ndax boba